0: souvent dit en septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso.
6: Azo kwa seke ma dafonono ndike luka e barala ngala ikenzoni kango nati kwa singa mbaiti be Afrika. Ingbala kwa chisara tene chichingo chikorosi chila France nga na abu mbingo tere su abadigi na yati IOF nga na Cameroon chimu maboko na General de Gaulle na yati birasu si atundani la niawe.
4: Isi la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Kutara za pimbili, soki ginda tia ina senda kiti bongi asigiawe, kutara ibarala.
7: Ibarala mingi Emmanuel Samboli fils. Ibara wa mangoi.
6: Ko juti tene iba tene na nduti ara liumo. So abagi gina IOF nga na Cameroon. Ala lingu tite na yi, Félix Adolphe Ibwe. Aikezwa, nga kusala tinye lambrimbri losara na yati bumbi mwa tere, ti muma boko na France Libre, ti General de Gaulle.
7: Mbi muna na singila, tikira na pokoti hunda tiala ambi yeti tene tongaso, biani Adolphe Félix Ebwe ake Revoko, e Maratilo ake Guyane, Guyane française, adu lambrimbri na Cayenne, eh, Cayenne so ake Kodroso akanambegeti Guyane française et le manambeti ton atangate azokwe et ndoso adulu na lango baluse na omene tinje tika kauka go saki yoko bale miambe na ndoni bale miambe na ushu 1884 na pokoni so si gango yisi sala kusala ti komanda na yati ya kolonie française metite mo sala kusala ti komanda zasi mo manda a mo manambeti na yati liso mo yiti sara aketonga so legi azi fadi na lo le li fadi na ndoso si ake fambeti ti azo ti sene alaga administrateur kolonio e tonga na lo wunji formation ti lawe lo ke kodo ndoso ake toka lo ande da ake kodro ti u bangi shari ti ngoi nisu e lo gwande ti sara kwa na mbege ti bangasu na ngoi so use birati yimo bimba abagigi biani atoka lo fadi na mbege ti Tchad e na mbege ti Tchad ka lo ke fadi gouverneur ti territoire ti colonie Tchad et nango iso maréchal Pétain a tombé là lango ko na pokoni général de Gaulle a tombé là iyo tonga so lo Adolphe Félix Ebwe a gande ti yeda iyo tonga so ti mu pokoti général de Gaulle lo gisi lo beti lo gingwape iyo tonga so lo yeda ti tene la France angba na yati bira et comme lo la lo ke gouverneur ti Tchad piani akental istilo si Tchad na popotia colonie Osho TIAF so ake Tchad la ke na lini tiye da iyo tongaso ti mu pokoti général de Gaulle et atanganiso agande na poko ake kodro tongana Cameroun tongana moyen Congo kodro ti u bangishari nga na Gabon so agande gi na nangbani ba ake a kusala so si Adolphe Félix Ebwe Asara et ake yengo da iyo si agande ti sara si atangatia kodroso binodo ti dikongweni ndosu ataso a kotazo ti mbege ti poroso wala a gouverneur na a kotazo ti aturugu amatere kwa pe melu iyo tongaso lo mutilo lini e yeke na yeke atanganiso agande ti mu pokoti porososo si Adolphe Félix Ebwe Azana sese si Tchad iyo tongaso a rallié terlo na tongombila sosi général de Gaulle a to.
6: Nga Xavier Mbembele tonga na helani si rallié moti IOF wala bumingo tere ti IOF kwe abagigi mbrimbri suna popuninga ti ubangi shari kwe abagigi.
7: Imuna la singila, mbieti fana lambeni pande, pandeni ake ti kodro ti Cameroun, yati Cameroun ake use. Kozo, mbege ti Kamuruni ake so azamani aligia nandoni. E na mbege ti toni ndo so juska nduru na kodro ti u bangishari. Nangu sa kyo kongwa mbumba nandoni baloko na oko 1911. La France amu fade ndo so kwe amu na azamani e agayi so atene New Cameroun, fini Cameroun. E ake ayi so kwe afanina gbe ti azamani. Me na pokoti kozo birati yimo bimba, biani agande timu Cameroun kwe amu na la France titene lo bandu nandoni e mbegeni amuni amuna a anglais ila mbana Cameroun ala ke tene anglais na mbege ala tene nga français na mbege e nangoi so se biraki mo bimba bagigi biani Cameroun ake fade na gbeti commandant Leclerc nga na capitaine Lambert e nandutia la akefade meni colonel menangoi so akuta zuti la France atombela biani ake colonel so akuta turuguti wakamba sumi lunduti dingo irisala lo colonel niso lo yeda na tongombela ti maréchal Pétain me commandant Leclerc na capitaine Lambert so ala ke aturugu so ala ke na gbetilu ala yitia la da na ni pepe e nduso so bangondo ti azuti poruso nga na azuti sango kusala ti turugula na mbege a kaburune amolenge ti kodro ti Cameroun ala yeda titene azamani akiri encore agaligia na nduti kodro ti ala pepe bangati so na ngoi so azamani aligia na nduti kodro ti ala ala bapasi mingi e tongana la France ya tiawe si Pétain atumbila titene azu kwe amu pokotini a molenge ti la France aketiluda ala yefade da titene amu pokoti tongombela ti maréchal Pétain sou pepe iyo tongaso alanga kwe ayeda ti gwe na pokoti général de Gaulle abumbi na kota turugu ti wakamba sou milondo fade ti deretela ndosu e asala ke kombango tere ake dape tiri agada tiri akeba ala so amu pokoti Pétain nga na ala so si ayeda na général de Gaulle e na pokoti aye ni sou kwa we mokeba ake mbeni fini gouverneur so iritilu ake anet si agande ti mulu tiza nanduti Cameroun e rangoi so aza fini gouverneur so we biani Cameroun dosu ayeda biani ti mu pokoti tongombela ti général de Gaulle me ti kodroti u bangishari ake tongwananye biani rangoi so akuta zuti la France so atombela we na mbege ti u bangishari gouverneur ti u bangishari na ngoi nyiso eritilu ake Pierre de Saint-Marthe zoso abandu nanduti aturugu kwe ti u bangishari eritilu ake kamas e nangoi so si atombela we ala useso ala inga wala ala dati mu pokoti général de Gaulle wala ala dati mu pokoti tongombela ti maréchal Pétain beti dabeti ama mango da fonono ndeke luka mbitene nangoi nyiso u bangishari loke fade na aturugu so ake nagbata ti bangindo so legi oko na ti ake kete ako drotie aye so ayela tene akompanyi akeda na bria mokowara kozo kompanyi so aturugu ake na yani so capitaine Davo lunga kwe loke zuti la France lula loke nanduti aturugu so ake na mbege ti bria u se kompanyi ni ake kompanyi so ake na batati berbirati zo so ake nanduti kompanyi so ake Robert Duru donc ake akompanyi so u se abumbi na aturugu so ake na bangi asara kwe si uungo ti aturugu so ake na ubangi shari Gungo tia la kwe ake saki oko nandoni mbangu use, 1200 om. E ala so kwe ala ke fade na gbeti commandant Kamas. So loke kuta zweti turugu tansu mitene fade nani. E loke na gbeti gouverneur Pierre Saint-Marthe. Lunga kwe lo inga nga litilo na ayeni kwe pepe. E kom ala use so ala inga position tia la wala. Ala ye dana De Gaulle wala la ye dana Pétain pe. A mundu ti la France so ake debouze voilà a civil so ake ge na kodrotie so directeur ti rock club ake nando ti ala iyo to so ala yiti ala da ti mo pokoti général de Gaulle ata so akota zo ti turuguni ala ngbati gibeti ala iyo to so ala kwa mungombe ala tene to ala ngbati ala ti ku ala nga kwe ala ke nduru ti mo pokoti général de Gaulle e ndoso mo ke ba ala ke londo a duti chambre de commerce a nu azwaso kwe ala ke londo na mbege isi ala mu pokoti directeur ti rock club so si ala ke guande ti batonenye si ala zama boko na nduti ita major ti aturugu so ake na kodro ti ndo so mbimi na batati bangi ndo so
6: singila mingi za vyembembele akingagi gesi use kapati kwa singa mbaiti be Afrika ti nga swa luti inala ke tinga nde hegi kekereke na okongonga so ti ba ralliement ti kodro komandati uam na mbege ti France libre nga na a recrutement volontaire so abagigi ko jeune titene aga recrutement forcé
0: singila mingi nala Emmanuel ngana Xavier ke kiriki na kombongani ki dingime tima mbu mama tene so si ala gati asayani na ine acha kwa singa tinde mesu si na mbigi tilinga mama mokonji na so kwa intérêt tu lo ki boto meti a vigil tinde mbigi tilinga ni so ala ki pita la fait tricolore kape peso

0: Batongo kopoti dungo akanga lege na ngoso alimbi chigana pale mungongo yo yo.
1: Mungongo yo mingi.
0: Mungongo yo mingi pepe.
1: Nga na ngoso betizo aye pepe.
0: Sola aeke kanga lege na kuingo ti mama na mulinge.
1: Si amungo mboko na nzuni dutiti sewa nga na chikoto.
2: So aeke tomo bela chindo kwa beombia so aeke batene tisini. Maboko na maboko na ndo kwa chikuwa mushi be Afrika.
3: Na pekoti so semeni wali adu, ino na kabine ake sigi na lo gwanimbani so ake eti bechi lo pepe. Lo saka kamene, lo onde tere chilo, ga lo bapa sina ondengoni.
4: Awango pali na pekoti dungo molenge, alingbi si kanga legi nani, ga alingbi ti mu tunga na wali sosi awarak pali na ngwe chi dungo.
3: Tunga na mo, wala meni wali so kendungo na tere ti mo se awarak pali tonga so, ku pepe, ga iyo nandanganga.
4: Ti kanga legi na akpali sosi eki ga na pekoti dungo, alingbi si meni wanganga so ayinga kusala ninjoni, abembe du nanduchi wali so eki nango. Nga amuma boko na wali susi ekeguchi du.
3: Meni kapa ati mungo tunga nazo, senge atonda ni lalango balako na okuti nzeti vuka, gusa kusi andoni baluse na omene, na danganga mama Elizabeth Domitien, nga na danganga Tibria, nga na danganga Tibua.
4: Alimbisi iko ibumbi oko, chitikanga lege na duchingo kwa.
3: Mungo boko na awali ekekango lege na akwali so asina pekochi dungo. So aiketongo mbele ati do kwa dunyo kbasa bante tiseni chazo, na mungo boko ati EMC, nga na UNSP na défense ninja tu kuika.
5: Radio Ndikiluka avec la wagusinga valley aussi en Andoni et attaquita contre Tibi Afrika.
6: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndikiluka.
7: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndikiluka.
8: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndikiluka.
9: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndikiluka.
10: Honorisha Mundonguru, Peloko, Radio Ndekeluka.
11: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
12: Mbaiki, Dieu merci Vincial, Grevico, Radio Ndekeluka.
13: Ria Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
14: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
15: Obo, Moïse de Bakwa, Radio Ndekeluka.
16: Lola, Eme Faitanese, Radio Ndekeluka.
17: Jean-Bali Pio Bangasu, Radio Ndekeluka.
18: Bambari, Pidon Fuget Fidangamo, Radio Ndekeluka.
19: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
20: Mayanga, Dedeketeti, Radio Ndekeluka.
21: Michel Marceau.

0: singila mingi na lasu kwa kemaina mbeke tisangamba iringa na kodro tipe Afrika kwe mbunga na lingbi wa titene e yamba duriane punu kudu na ndoti nduru sango mbi titene nduru kwa singa swa kitene itene na ndoti banda tere duriane ala ligia weso bibara la tene tine mbrimbrisi ala kitene na ina wabe Afrika kwe na ndembisu
1: ibarala Christ ibara zukwe lasu eke goti saratena ndoti meni ngobo so eke mana nduzu na yeti ala ngusu tene ti andangwa zo ti mungwa ye na maboko tala na ndoti banda tere ingana lege ti singa me
2: adjou ndike luka
3: pezengunga ndali ti banda tere
1: na be Afrika lege akotongana na yati ambine ya kondro ti dunia gbacha zo eke ti na yati kpale ti arnak na lege ti pikango asinga wara ti tokango andurumbe ti wala na lege ti alien so tongana mo wara ni na koge bango ni mo batene ayeke mbeni nzoni ye andaka na peko ni ayeke aarnaqueur si ayeke gi na lege ti bingo mbito wala ti anda zo na lege ti afausse promesse si mu nginza na maboko ti lo wala ti mu asango so ayeke na ndö ti lo na lege ti ambeni akambisa so iwara na yati ala ngu so mbeni maseke awara ndurumbe ti so afa so alondo ti tokana lo nginza na ndö ti compte orange moni ti lo pese ngbonga na peko ni mbeni zo apika singa na lo ti fa na lo so ni lasi ni toka pata so na lo na tongana lo guda ti hunda zoni na ndö ti hungo ti nginza so zoni atokua tene ti so lo ba atene ye ni akpa ye ti andango zo na zoni aguda ti rakushi appel ni na ti kanga singa me ti lo kambisa so afa na e bien ni so tongana iwara mbeni sms so afa so ba atoka na inginza na ndö ti compte ti i ayeke nzoni igo hio e vérifier nginza ti so ayeke na ndö ti compte ni ti ba wala ayeke ta tënë na akue i kani pepe acode secret ti i wala asango so ayeke na ndö ti i veni azo ni azo so sigi na mbeni fini ngobo ti andango azo na lege so ala yeke bimbito na be ti zo ti pusu azo titene atoka na ala anginza hio fini akode ti kusala ti ala ni ayeke ti so ala yeke pika singa na azo mingi na ala fa so ala yeke turugu wala awanga nganga ala fa so ala wara numéro ti azo ni na ndö ti singa me ti mbeni zo so si ati na ya ti kpale ti ndau wala accident na ala yeke fa na mbage so zo so si ani mu numéro ni na ya ti téléphone ti lo ayeke victime ti accident so e ta ti lo ayeke critique na ala yeke hunda parfois na azo ti toka na ala acrédit wala ti toka anginza hio ti mu lege titene agu na zoni na tanganga ti so fini ti lo tongana si ala wara ambeni amara ti asango tongaso wala mbeni zo apika singa na ala tene amara ti atënë tongaso so ayeke nzoni ala dö hio pepe ti toka anginza wala asango wala acrédit ala mu ngoi ti hunda zoni na ndö so si ndau ni wala ye ni abagi gida na tongana ala hinga mbeni zo na ya ti kodro ni wala na ndö so si ye na paseda ala pika singa directement ti hunda sango na ndö ti ye so abagi gi mbrimbri tënë ti laso mingi ti acho ni azo so wala aarnaqueur so ayeke sara kusala na lege ti aye mingi ala yeke anda azo na ndö tënë ti bourse ti malango mbeti na kodro wande atënë ti aopportunité ti warango kusala ti sarango ni wala atënë ti aconcours wala ti batango nginza wala ajeu so si azo ayeke sara na ndö ti banda tere ti gagne anginza na peko ni tongana ala wara mbeni lien wala ala wara ambeni amara ti asango tongaso kodro si ala kliki na ndö ti alien ni wala ala yeda na peko ni si ala kangbi ni ala mu ngoi lakue ti hunda tere ti ala na ndö ti banda tere lege akotongana na ndö ti asinga me ti i ayeke nzoni li ti azi nga si e bata azo so ayeke nduru na tere ti i na lege so e yeke kangbi na ala anzu ni asango ayeke fade nduru kua singa ti ndö ti gbanda tere nzoni bikua use na azo kue
0: nga lege oko nzoni bikua use na ala kue duriane punu kudu na ndö ti aisoke tambra na ndembe so na ndö ti gbanda tere so airi na atene whatsapp alingbi titene le ti zo oko azi

0: radio Ndikeluka, votre météo.
1: Sangwa gone na leti nduzu, yoleti titini bandu na nduzu, nangwe chinda priso, na mbegi tinola, mbinda si akaga guru chingu toso, na mbegi talaka, nireti nduwa kibalusi na ndone use, la kigile kitisu, na mbegi tinola, angi na ngunza pana mbini ngoi, kandaka na peko tibi kombite, ngunza pani loso lwe kiga, na vokongo timbinda na leti nduzu, sigireti nduwa, aikima na nduzu, na balota na ndone ota, alingaka, alakinati bako, aisoko la sara, alingbitene ala bate retara, la sara ange, na ngunza pa. Iki yon ando chikota kbata bongi kiti fanala lango etin dapreso, mbinda kina le tinduzu la ike suye keke, lwe ke pendere, gira tinduwa kema nanduzu na balusi nandoni osho. Kana kanapeko tibe kombite le kema nanduzu na baluta nandoni osho, si mbinda ike le tinduzu kete la ike su. Angi nanduwa mingi na lango tilasu na batati bongi. Nanduzu kwa lekida, egondala na chanda pretia sango.

0: professeur. A londo na yangati latin professo. Zo so afambeti. So asaratene polele. Ilingbiti inga so popoti a wafangombeti wala professeur ayekeda. Wafangombeti ti dasendagi ayeke loso kambatilo ayeke kota. Wafangombeti ti kete dalakoro. Nga na wafangombeti ti lise wala kolezi.
1: Singila mingi nala wafangombeti Jean-Pierre Rousseau amune pasa ti goti mnala ayiso asara mbae ti lango ti laso. Ilina timba ilango balako landoni okutinze ti mvuka ngu sekle se landoni myombe aikimbini nzoni ndaliti kodroti be afrika nzoni pupu mwanga tiso na mbegiti kodroti libreville chake li kodroti gabon rubiati be afrika atingbitere na abumbi sosia ekita gretumba titene apika patrana la apika ngo patrani awaramu wamba kotigba kodro so kiti nations uni titene na abumbi tonga sosi ala buli tigi tonga na insi alingbiti kai abira na kodroti be afrika tene pikango patara abanga gigi si mangotere aga na gunda cha pikango patara soko kitimunga legi legako na kodoso ngotere tibe afrika titene ala wara sirire lango bala ko ndoni okutinze timvuka ngusa kuse na ndoni bala ko ndoni anko aiki lo solo ki kutaboa pole pomodimo solo ki wagunga koko na be afrika si ya faso meni pikango patara ki bagigi titene amulege na mokuzi trugutumba ti kodoti tiad abdel kal babalade na zuti lo titene akiza kodroti be afrika kiri na kodroti ala kandaka babalade na osukwa na teratilo agasia dutini atizo wa aswa ki nambege tikaga bandoro si ipole pomodimu afaso pusungota la na ati kodroti be afrika tikiri na kodroti ala akimbini susi aikiga titene akiri na siriri na ati kodroti be afrika na ngwe susi kodroni akitambura na ati kwale tisi duti ti unzi nani lango balako landoni oku tinze timvu kangu sekuse landoni balako landoni ni osho aiki atruguti tutu poto tangani tena tutu poto na ngati sangula na ngati muzu aira la tena akaske bleu ti minuska si atonda ti gar na ti kodroti be afrika ala gati mumbata na pekoti kusala sosi atruguti bendoti afrika so ira la tena atruguti minuati miska asara lani na ti kodroti gilege ti kiri na siriri na ti kodroti be afrika na pekoti sosi bira agangangu na ti kodroni nga na teresi minuska ala ba mungo mamboko cha truguti kodroti franzi so ke sangare si tene amu mamboko na la siala kiri na siriri na ti kodroni kusala chala kiti tene ala mu mamboko ala bata asiwiri na la bato nga nensi alingu ti pideke ya pika ngwa patara na popo chala so bungo mbeti tene siriri akiri na ti kodroti be afrika ayisu asara mbae na ti kodroti be afrika la susi isoro ti muna la na lango bala kona ndoni oku tinte ti mvuka su ikida na nda presuda na ndosu kwa lekida chala ki mande kedu katinde mbisu iki muna la pasa ti mandro kwa singa langwa kondole ti mozo kwa ako ti mbimbi ki gwato tere kete miki kira negi nangbonga miyombe penze ni balu se nandoni miyombe ti gati tenetene na ala nandoti akikita kwa leso eke sika na yi na yanga tida
2: Ibarayi kwa yiti mbeki abde ni bidigis, mbeki na adi 7e arrondissement, mbeki son trafikan. Na adi se mbeki mita mbeki ati 20 zo, so si atetenti ekol. Zilege na wala manambeti, so si ekola ki ti gogotizi, zilege na itati tenen, a itati wenta gwen ekol, a manambeti, tenti aveni ti erseya. Singila.

Bubaye da akikumbia ye abubaye na tiaka abubaye a changement climatique na ndoti azo pale akiga ile iko cheti subir na atenza ngu wala atenza buru ala na ndo wa ine mingi so ka ange si bubaye so ngu zape singila nazo kosa ko kapa na e langusha so ayapunana. Chakwa koi bahala na tangu ndi bahala na cha yaka na cha ferme cha na cha jardin na cha dara ndo kusala ndenda mina mba na cha vaka na yangada na cha kabana la kayo amini farma kota farmasi na tere cha ligi na cha danganga na cha barrière légale na commissariat gendarmerie na agent de sécurité détachement, la mission, dende, dende. Aïe.

0: odeur sosi ake fukana yanga tizo ake londo bumbu na ambe nyashuna makungo sosi ake mbana ya changa tizo ni asara si tonga na zwate koba we ake sigi na fungo chi odeur niso na yanga tizo ni si aiso ake na gundani ake gbani mingi mingi ni azoni ake sukua kayanga tila nzoni pepe wala ambe ni pali ake na tereti jonsif tizo ni singa zoni ake nyomanga mingi wala samba mingi dali ni wakambe na wabe afuka soke na gbata chibongi ala fatonga na isi ala kipe tere na fungo tiyanga
1: astuce bintini entretien tianga timbi akisu bikisa akayuse akoni tonga na belondo na ndapri biprosi pembe timbi na lakui avoti tembi lango usi biprosi pembe timbi
2: timbi chitani mbi bata yanga timbi prof mbi eke sukula ka pembe timbi 3 fois par jour d'après tonga na mizingo na lango mbi eke sukula pembe timbi na midi après tengo ko bembe eke sukula pembe timbi e aga titi na lakui ko jonji tembi lango mbi eke sukula pembe timbi
3: ti evite chitani zwa waha udot Siyanga ayunzoni zoni lobose yanga chilwa pembe chilo ndapre nana lakui après chaque repas nettoyango yanga loni ayunzoni lo nettoyant do chalong chilo sokwe
2: mozo mwechu wa fumo le chianga pe
4: mondosi sukwa yanga chimo lege ufse mosukwa na ndapre e mosukwa na lakui mwake sukwa yanga chimo na bros na peko ti bros adoni meni plas no akada na lisi bros adona bage peko ni sombeni plas ti bros adona da sumo ondasi bakana ndo chilong Aswe long chimo la saa si yanga chimo akifu.
0: Edouard, izambatani na ala titene apika patara na Joel Aambia Tula. Aswe seke mokonsi sarawisi soke banu nando tipembe na bagi tiko onri izamu.
5: Wanganga, Joel Aambia Tula ibarala.
6: Ibarala mingi wagosinga.
5: Nangoyu wa si ya lingbe titene tene nando ti wala shoni fungo ti yati yanga.
6: Singila wagosinga ibanza so tonga nanzo loduti ton yanga tulo fumingi. So a iri ni na yangati mouzou franji ton tufadi itena di a kakostomi ou anko mouvez alen. A eke na ngo izo tonga na yangati zoni, a eke na legen, zadi na senin zoni kwe pepe, yangati zoni a eke fumingi momba tene fungoti zende.
5: Nyela ki na gundati fungo yati yanga zo?
6: Yeso mingi a eke na gundati fungo yati yanga, a eke tonga so iba tonga na yati yangati zo, ambe na iso iri na tene akpe tia bando, Waswa yi na yangati mounzu Faranzi, ate na tate ton, iba zoni mingi lwe kenga na tate, so bani na wala kita banda zo, yangati zoni anke sa tonen ayake futu nga na zende. E nga na mbage, amene iso ake nga na gundani tonga na iba, anyamati pembe ti joni, asara tonga mbaji isuku ton zoni lwe itene, loko pembe ti lo, si mene ake sigida, nga legea ko, geso yangati zoni alimi nga tene, afunga legea ko. Ambe ni nga tene, kunduti ya zoswa yi na yangati mouzo fanja tene estuma. Mena yani, ton yemu na yati ngbangu wako, ibayi wagi ako use, lasi fungoti yangaso, londo na ndoso se yi na tene kundu wa estuma tizo. Nga, tonga na amena fungonzo si afungangu mingi, mamba tene tonga na yala eskuse yi ki na yangati
5: Fatene
6: bimbi ton mozo monsa, yangati mwafutonga, yangati puru, soa vanga soa tene nambaso, alondonga legia kona na ndozo se ina tena viti wa intestinti so cause na lononga legia koka
5: ngato ngana ngesi wala ala so irala a bakteri kusala tshela kenye ndali ti batango njoni fungo yanga tshizo
6: singela mingi kwa kusinga a makongo so sake bata yanga ti ya zonzoni a ke mingi so sake bata yanga ti metonga na na yati yanga ti zo siton momza a makongo ni so na nzoni dutita la paix ama kunguso finiti ama kunguni yake unzi e na ngo iso tonga finiti ama kunguso unzi yawe la fadeso yanga tuma tondani tene afutonga na zende donc ama kunguso fadeli mbi tene abata nzoni dutiti yanga timi namo ngangwa ki encore na la patente diso mon veni on mule gina tana duti nzoni ape
5: ngambe na ko betonga na lai onyo nga na kafe alimbi legia ko ti duti na gunda ti fungo ya ti yanga zo
6: Bon, tonga la zozo si lo doni te wa yesu ni atene lai wa lo te wanyon. Fade fade, mem to lo ten tene, mwa ke ma fian ti yangati lo, afu wanyon wa afu lai. Ni la le gya ko miti tene fade mbi tene, wanyon na ye tonga na lai, a ke nga le gya ko tonga na, a ke ayo a antibiotik la. me a ye kwazo simbi tenembi sombe timbi wanga sombe ke bando tenti pembe ton amozmo tembe ni yawa ke nzo mo satone mo po pembe timo legiako na pokoni amna zo minga te no tombite wanyona lakwi simbi lango migadi sigi andapo yanga timbe satone afupu tatene bien parce que zo solo satone lo teni lo satone lo po pembe ti lo pe ya sa ke loza a makungoti batango iso na nzoni dutita la pa ke sa si yanga ti zone ke fuzende
5: mais tonga na zo ki te la yo ala onyoso la ko ko walu abicho ti teni mingi so angbagi na fini si lo ke teni est-ce que na pe ko ti beni gbati ngoyi alinga de ti saka tene ya ti yanga lo afushoni
6: bon singila wa go singa ton zo la ko lo ke te la yo ala wa nyon na fini ni ta tene bien ni ake sa anzo ni nga tenti seni ti zo mais ti tene yanga ti zo ni afu tonga na vre fungo ti zende ake fuan de tonga sope e mbi banza zo zo ape tenga lai na wanyon jusqu'à mbi gigitlo unzi ya niapa dade ake tonga na nga yoromo yonga limbi ozo amnango ya damusato ne moza
5: wakanga Joel nyongo nyongo manga nyongo samba ngana gbotongo shisha est-ce que apeti dutinga na gunda ti fungo ya tianga so akinchoni pepe
6: singila wagosinga tatene biani ala sosia ke nyongo manga ke nyongo samba ke nyongo ayesu na tene a manga ti ati angbinda so ke gboto gbotongo tatene biani ton mozusumo gboto angbinda wa mo gboto manga iba nyela ke siginye ton mo gboto guru like I say, guru so to one angbana yati angati mo. A guru so ibo da isa tone a bion fadeso anzoro koti pembeti mo. A bion a pembeti mo susi a vuru fade pendre. Pembeti mo atonda intene a kega bingba. Pa fata mbena zozo si a kinyo manga mingi. E bagbata vokwaye nandocha pembeti ala. Gale gya kwa mbena zozo a kinyo nga kafe mingi. Et bah aussi ton wani lo nyani sur le coup un petit là pe a tête un petit là que voko voko ngo aina tene na ngati mundu fa ndo tene tate de fumeur et ton a yeso ton angba mingi na yanga ti monjo avec munga lege na mo itne yanga ti mo a fuzende
5: nga tunga na zo a ki brosi ndo ti long ti pepe a le lingi nga lege ko ti tene ya ti yanga lo a fun
6: tate ne bien ni wa go singa iba mingi Pipete mbi mulangere ti yazo ya ketonga na sende. Sende so na yangazi mundu franja tene simtie. Eba mingi a ye kweso ekite ayake onandwa. Langere ti ilasi ayake batalisi. A pembe ti ayake fayani. E tonga na ite aye si ikpo pembe ti si igrisa. Ti tene ikpo langere ti wa isukula ya langere ti iba. Langere ti so ndoni ayeke gande tonga na bingba sa di ayeke ga tonga na jaune je peux dire wa ambeti kambiri ambeni mobani avoko tonga na poko ti atawazo so ayeke akpalela e puis so ayeke mu lege ti tene yanga ti mo zo afuzende ta nzoroko ti langere ti ayeke rose sombi tene fade
5: legiako abende bushu wala sukonga ya chianga su ala kisara kani alimbinga legiako chikanga legi na fungo ya chianga ni
6: tatene biani wagusinga ajo kwezo sa gane igi na kusala tie tonga na ilondo ti pupe mbetala na ayoro na igi wa na legi ta machine kwezo si yeke sa tene izi akubela ti afungo yanga so si a bain de bouche wala anguti sukulango ti pongo na pembeni ayeke munga lege ako na jauni ti tene yanga ti lo asa tone afu nzoni tenë ti angu so si ti sukulango na yanga wara bain de bouche ni so ayeke munga lege ako so si ayeke mu lege ako so si ayeke sara nzoni na seni ti anyama ti apembe ti ye nga ayeke sara nga nzoni na ndöni duti ti amakungu so si ayeke na ya ti yanga ti ye
5: wanganga Joel est-ce que shingo mso ayeke na sucre na ya ni pepe tonga na zo ayeke teni mingimingi alingbinga ti kanga legi na akpale ti ya ti yanga so
6: tatene biani monsieur le journaliste ye so ye i tene ti abajoka aye so si azo ayeke te tatene biani ayeke na mbeni ye so afu pendere mingi ton mo teni mo ba ayeke fu nzoni afu mbeni nzoni yambo me zo ape ti ngba lakue gi na ya gigi ti lo ti tene lo te bajoka ape ayeke nzoni tongana Monte banjokani ayeke nzoni moko pembe ti mo me tongana mo te gi banjoka mo te banjoka ape yanga ti mo fu zende me mo te banjoka yanga ti mo fu zende ape ayeke nzoni mo ga lege ako ti ba wanganga ti ba ndo nyensi fungo ti yanga so alondota ti ga tene agi lege amu na mo atonga ti tene akai kobela ti fungo yanga so
0: na ya ti kua singa so e gumba na mbage ti mo ba e so ayeke na ti ba siko to azo so ayeke na mbage ka alingo sango mingi na ndöni ayeke Ibrahim Bianga si aroko toligo ti ala
7: ango boni so ayeke gi so ambeni azo chaque ndapru ala yeke brosse yanga ti ala na acol gata asara si mo ba yanga ti ala ayeke fu fungo
8: ambeni ayeke ye peut ti nyonga manga anyonga samba ti re ti lasa si yanga ti ala yeke fu
9: mbeni e gu ndani oko ape duti awoso si ala yeke nyon manga mingi na ti use ni na ambeni aita so yanga ti ala yeke fu mingi ape duti malade na ala
10: mbi pensé mingi ayeke londo na lege ti aussi ambeni akobela ala hinga ambeni akobela ayeke tongana so si airi ni tongana akobela ti carie dentaire ambeni akobela so ayeke na kobela ti ya si ayeke pusu aodeur ni so ayeke ga juska na yanga ti zo ayeke da

0: tungana zuwa zingo na ndapwe si yati angatula kifunjoli mpepe nye lalo lingu chisaka jitene ayesu wakubyo
1: tatene biani wagosinga kojo nisi monjo mogu molango ayakenzoni mokpo pembeti monzoni metuwa na mokpo pembeti monzoni ape monsingo mem na ndapelele mweke bazo mwe tentene mem na zuzwa kenduna mwe yangatula ke satone ayakefu asa anzoni apa eto molondo akenzoni mo ba moinga matenzo yangati mo fumingi akenzoni te momu brostimo tite mo satone tite mo po pembe ti monzoni mo ko pembe ti monzoni fade mo eke warande beni nzoni du titi yanga
0: ala lingi ti dabeti na nzoni fasoso zo lingi ti kwa ti brosse pembe ti lo
1: singila wagosinga ibanza mingi so a jua kemu aiso na tene brosa dan wa eti keke ti kpongo na pembe na ngobo so si mingi ti ajo ayeke sara ni ayeke lege ni pepe tenti ajo ayeke mu ti ala keke ti kpongo na pembe so ala yeke gue na ye na koti na ga ti koti na ga ti ayeke nzoni pepe nzoni mayele ni lape nzoni mayele ni ayeke ti so mo mu keke ti kpongo na pembe ti mo mo nza tongana na ndö ti apembe ti mo so ayeke na nduzu so mo gue na ni na nduzu kiri na na gbeni e puis ayeke nzoni ifaut dire que ale ti abrosa adon ti mo ni adu ti ye so si akpengbape ye fois adutu mbeni ye so si awoko tenti ayeke linda lege oko na milieu ti apopo ti apembe ti mo tongana azende wa atanga ti akobe so si mo te angba na mpopo ti apembe ti mo fade ayeke gi lege oko ti zini me mo zo si mo mu mbeni keke ti kpongo na pembe so si akpingba ape ti gwenga na mo lege oko tene blesse wara fâ anyama ti pembe ti mo na ka e puis ayeke sara nga lege oko nzoni ape
0: na ngoi wasi zo alingbi ti gue ti ba wanganga ndali ti sioni fungo ti ya ti yanga
1: tongana na ngoi so te mo zo mo ga mo ba wanganga tongana mo hinga mo tene ahonkue lakue mo yeke kpo pembe ti mo si yanga ti mo ayeke fu ayeke nzoni mo ga mo ba wanganga tongana mo banga na ya ti yanga ti mo si akpe ti abandoni hinga ayeke mingi ayeke nzoni mo sukue mo banganga tongana mo sara ye so ni atene refi ga si wane aye ti kundu ti mo mbeni gaza sigi na yanga ti mo tongaso si afu nzoni hinga ape ayeke nzoni mo sara nga lege oke lege nyen mo ga mo ba wanganga ti ba na mo lege nyen si alingbi ti tene amu na mo atonga ti tene aka ye akobela zo
0: nga mbeni akobela tongana kari nga mbeni kobela nzoa iri ni ambeni atene ambeni akpale ti agensive wala anyama so ayeke na ndö ti apembe ti azo alingbi nga lege oko ti sara ti tene ya ti yanga ti zo afu nzoni pepe
1: ta tënë biani wagosinga tongana ye ba zo so si lo yeke na akobela ti pembe waso ahinga na ndi munzu franzi atene kari ambeni akpale so yeke wara ni na ndo kusala ti ye ton ye ba lo kari so walo sara du na ya ti pembe ni awe ambeni ague kambi nere so si wasisa so ayeke na ya ti pembe ni akui na ngoi so tongana sisa ni akui lo yeke mu lege oko fungo yanga na zo e tonganso fade mbi tënë lege oko agengivide wa tongana ye ba nyama ti pembe ti ye asuku wa tongana mo ye tene mo mu brosse adon ti mo ti tene mo suku la pembe ti mo mo ba mê na ayeke sigi ayeye so atene gervogéragie na yanga ti munzu franzi so nga lege oko ayeke sara si yanga ti mo nzo ayeke fu ni lambi tene tongana mo zo mo ba mara ti angobo tonganso ayeke na ya ti yanga ti mo ayeke nzoni mo sukue lege oko na ndo so si ayeke ba ndo na ndö aseni ti pembe wa seni ti yanga ti zo ti tene amu na mo atonga tënë ti kpale zo
0: est ce que ambeni azo so ya ti yanga ti ala yeke fu nzoni pepe ala lingbi nga ti hinga yeke ya ti yanga ti ala yeke fu nzoni pepe
1: ta tënë biani wagosinga mbi mu tapande ye tongana mo ba mbeni zo so si lo yeke na fungo ti tere na lo mve ni aga tongana mbeni nyen mbeni nzoni duti ti lo awe me tongana lo dui na tere ti mbeni zo zo ni ahinga tene ba zo so lo yeke na nyen lo yeke na fungo ti tere donc lege oko zo so si tongana lakue lo yeke na fungo ti yanga so ague mbi aga tongana mbeni sarango tere ti lo awe tongana zo so ayeke na dawa ti lo tongana lo ye tenten na zo ni lazo so ayeke hinga tene ba zo so ayeke tenten na ni yanga ti lo satone afu e nga lege oko parfois tongana mo zo mo ye tenten na zo mo ba mbeni zo lo yeke kanga hon ti lo adoit ti tene atenten na ya ti li ti mo Est-ce que wa ten so mbeke ten so amake yangi kati mbi afunzo ni apwe. Iba mingi lega kona yati akuple nga wana yati a dujingo chikoli na wali. Akpali nga ti so aiketa. To nga na yanga di wali ni lafu. Koli ni aike wa nzoni duji pepe iten dosu yanga ti wali tilo. Nga lega koto nga ke yanga ti koli ni nga lafu. Wali ni lo yembe ni pepe nga isa tonne. Si su yanga ti koli tilo epi. Aike ye tondo sa kiganye. Aike ga pa afwa na kpali. Na yati duti si koli na wali.
0: Katunga na yati yanga chizwa kifunjoni pepe silo bose lo saka yekwa kimashe pepe. Nyalo limi jisara mbwimbwe.
1: Katena bia intunga na zo lweke. Lakwe yanga chizwa kifusu lweke. Bo ni walweke sukuwa ni. Si lakwe angwa gida yeke nzo ni loga na wanganga. Ti bando nyela si fungo ti yanga sa walondo daga. Mbiten fade mbiten na yi. Ambe ni fungo yanga ni ton yi. Ape juji 1 à 2% so yi muna ndo ti yese matene kundu wa estoma, refri gastrik. Ape lundo ka lega kwa ga. Amina fungo ti yanga ni egalman tondo fadite afuto nga lampuru. Ape lundo lega kwa nando ti yanga ndo ti viti yajou. Donka yeke nzo ni ton amon. Bala kwa yi ton sangwa ti ga. Ayeke nzoni mo supe na awanganga ti bandu nyesi fungo ti yanga so ayeke lundo da ti agilegi akai na mokobela so
0: alayeke wanganga so abandu na ndö ti pembe nga lege oko ala yeke sara kusala ndö ti sarawisi ti pembe so ayeke na bage ti danganga ti kon iri Henri Isamo ti la gendarmerie wango ti nyesi ala lingbi ti mu na azo so ya ti yanga ti ala yeke funzoni pepe
1: singila wagosinga na ayi na ndo kusala ti gendarmerie wana danganga ti gendarmerie ge ye yeke sara kusala mingi so na ndö ti azo so si ayeke ga lege oko nga tene ti apembe nga na lege so si ala yeke ga ye yeke mu nga ni ala wango mingi na lege nyen si ala yeke kuâ pembe ti ala nga na lege nyen si ala yeke wara mbeni see duti na yanga ti ala ni lambi ete na azo kue so si ayeke ma e na ndembe so tongana na yâ ti duti ti ala si ala ba aye ton so ayeke nzoni ala sukpe na danganga ti gendarmerie tënë ti e ge e yeke na aye kue so si e lingbi titene e sara titene ala duti na seni ti nzoni na yanga ti ala nga na lege oko mbi ye titene na azo kue so ayeke ma e mo lingbi ite mo duti si pembe ti mo asosongo si mo ga mo ba wanganga tënë ni ape ayeke nzoni na yâ ti ngu oko pembe ti mo même aso ape ayeke nzoni mo ga mo ba wanganga so ayeke ba na ndö tënë ti pembe na yâ ti ngu oko fani use ti ba na lege nyen est-ce que na ndö ti apembe ti mo akpe ti abandu ayeke da wa na ndö ti apembe ti mo wara ye so ni ate atâte de fume wa avoko aye so ayeke na ndö ni fade ayeke mu na mo lege ayeke mu na mo awango titene mo lungula na alungu lango akpe ti abandu so ni la yeke sara si apembe ti mbi na mo ayeke ngba lakue ngangu na yanga ti ayeke duti nga na se duti
0: wanganga Joel Abdiatoul ayeke ni ala singila
1: singila wagosinga ayeke na mbi mingi titene mbi kiri singila na ala na tene ti so ala yeda titene laso e tene tënë na awabe afrika na ndö ye so si ayeke na yâ ti yanga ti e wafungo ti yanga

dafonde kiluka ibarala ko singila mingi tonanga ko sabe ako na iti nga ko singila mingi na berti jisle na mazu da ndalta ko sala tilo nda ko ti dafoni ngbala ko ti tambula la ki na ti pezengo nga osho ngonga balako chinda pa kelingu ndale chando ra sango na nga ti Christ ra Jordan Bademi na be konye ki muna na tene na ti ko singa avula parole ni na fa na mangate ni gawa fa de ki mo a molongo ti singa meni ala ke erenga ndo on direct ala fa bibeta la.

0: ndenge wabe Afrika tikoli na tiwali beni kobela swa dirini Ebola awarani na torti kondrose seti Congo dipanda ngana Uganda
1: akodoso kwa angura koloso alimbi ti wa kubila so leyoko tonga na kolosi ti be Afrika ataso ale ti wa kubila ti Ebola na ti kodori pepe
0: ti bata wabe Afrika na teratisioni kobela so ndoko agbena gba swa batene ti seni a unda na zo kwe ti bata le ti longanganga
1: ti bata teretimo ti bata asiwa timo alimbi moba gereta ngoboso sukula maboko timo na njoni ngunga na savon fani gbani na ati lango oko oko
0: mba yongoro na beni zo swa sa akobe la ti chofengo tere lode wala simene asigi na tere chilo
1: mdu ya maso alondoti kui na ati ngonda pepe

0: emosingila na filbin da ci pendra mosoko sando da fond de kiluka longa limba wa fa de ceux qui wa Jefferson Zigaraba na tambula ci kusala mbageti bongasu solo ke pika patara na Geoffroy Djila so ke mini wa bi Africa so ke na ci batani ala ke se te na ndoche so ke na ngonda ci nzende na batachi bongasu
1: wango ti zoni tuti ala ndo amune wango ima
2: Geoffroy Djila Ibarala
3: Ibarala mingi wa gusinga
2: Keneti nzuni duchingolaso na yati bata ati bongasu ake tonga ne
3: Iba wa gusinga tenti nzuni duchingolaso ake kota pali mingi na yati bata ati bongasu Tenti nanguisu iketena atene tenti incivisme a undoni Iba baliso ake ikwe si ike na nagonda ati ti paliso Ata a itachi iso ti municipalite so isora la sola kwe ala ike saranga kusala chalanga nzuni pepe me imanabe so alondo iba fafadeso amena pialo afanala ye iba so abangundu ti iba tene peut-être ala inga lane ni njona pe donc anga ti fanala ye ti fanala akusala chala ata meme abangundu ti leta nando ti tene ti ti njoni du ti ngoso kwe iba aeke azo ake donna sese ake sa na kusala njoni pepe
2: me tongana la tene tene ti incivisme nga na bembe ngondu ti akota suko drogi ye so agube ti si e ti tene tene na ala na ndoni ayeke tënë ti insalubrité na ya ti bongasu ndani ayeke nyen e pourtant mbeni pialo ayeke da so atene tënë ti kuâ ti kodro gi so kuâ ti kodro aexiste wara exista
3: bon tonganso mbi londo ti tene ala ayeke mbi tene ambite ye so ayeke na gondani ayeke tënë ti incivisme incivisme ayeke so si iba apopulation ayeke kpe yanga ti commande pepe ayeke mbeni poro so gbia ti kodro lo za na sese ma lo za na sese ti tene fade chaque samedi azo tout ala dé tere ti da ti ala me mawana ayeke ti so na gbata ti bangasu iba kota komanda ti bangasu ti gba kodro mene gouverneur lo sara kusala mingi lo sara kusala na aautorité locale na amakonji me mawana ayeke ti so si atene aye so kuâ la yeke tene azo ni ado na sese ni la iba ti tene so ayeke tënë ti incivisme kpengo akota zo ti kodro pepe
2: e la sara si kota zo ti kodro amu yanga akpene ape est ce que ado ayeke ti ngbage na tënë wara ambeni amesure ayeke da so si apeut ti contraindre apopulation ti tene ala sara kua na parce que déjà na ya ti atere ti administration azende ahondo ni si encore na tere ti da ti azo azende ahondo ni so peut-être que akota so ti kodro ni veni ala yeke entretenir andö ti ala ape la si ala yeke mû exemple na apopulation ape so ape
3: bon iba ye so mingi ayeke na gondani wagosinga mo baa na poko ti akpale so kodro ti ahon na ya ni amentalité ti azo achange mingi tënë ti aong so aga mingi ala zo asara kusala amu gi na ala nginza asara si na li ti azo kue kusala ifaut amu na lo nginza na poko ni zo ya ti dé tere ti da ti lo kue ifaut amu na lo na nginza or aporo so ti aong so fade ala baa tene nginza ayeke na ya ti kodro ni pepe ma peut ti mû fade nginza senge ti mû na azo ape la yeke encourage ala ti tene amu na ala kete asara ambeni aketa kua amu na ala kete me bangondo ti population ni population ni aba ye ni so lege oko tongaso aong ni aba ni so pepe ce qui fait que laso tene mo tene tënë ti kusala na lo tongana iri ala tene ti partage mbeni kungba u tene ti mbeni kusala ti nginza ape ala lingbi ti ga pepe ta asara si même dengo tere ti da ti zo aga kota kpale me bon akusala ngba ti tambula anga ti tene peut-être ye so yeke gue na ni ayeke ti tene na sensibilise ala ngba ti gue lako na sensibilisation peut-être tongana akota zo ti kodro peut-être ala baa ni tongana sensibilise ngbi si amarché ape peut-être si alege ti arépression peut-être ayeke ga
2: me zende gba ni na ndo so si azo ayeke duti da so ayeke na kpale na ndö ti seni na ndö ti tene ti nzoni duti ti azo ni ape
3: ayeke na kpale awagosinga atene mo baa tene ndo so zende ayeke da so ayeke ndo so si ayeke du angungu iba kobela tongana kobela ti palu ayeke kobela so si awara ni na lege ti angungua donc tene ti zende so ayeke ga na aga na akobela mingi
2: me laso so ala yeke tene na awabe afrika ti tene zo oko oko aprendre conscience ti letre ndo so lo yeke duti da ti bata ndo ti lo nzoni ti kanga lege na akpale ti kobela
3: bon kota tënë so mbi yeke na nini ti tene mbi tene na population ayeke so si ti tongana kodro ti i aduti laso propre ifo zo oko oko wala wala état asara kusala ti lo nga na ala so e soro ala ti municipalité wala aconseiller municipaux ifo ala asara kua ti lo e na population si zo oko oko amu responsabilité ti tene lo leke tere ti da ti lo wala tomo yeke na lango na tere ti lege mo leke ni tënë ti tongana laso tongana kobela ga laso gbia ti kodro amu mbeni nzoni poro so ti tene e leke ya ti kodro ti i me gbia ti kodro ayeke na bongi kala tongana laso ngbasi i na tere da ti mbi logo ti te gbia ti kodro pepe donc mbi pensé ayeke wango so mbi yeke mû na mbi ti mû na population atravers micro ti ala ti tene zo oko oko amu responsabilité ti lo tënë ti leke ngoa ti kodro aba zo tout
2: pakara Geoffroy Djila e kina ala singila
3: mbi lambi kina ala singila mingi wagosinga

0: ye wabe Afrika tikoli na tiwali beni kobela soit dirini Ebola awarani na torti kondrose seti Congo dipanda ngana Uganda
1: akodoso kwa angu akodoso alimbi tiwa kobela so leyoko tongana kodose ti be Afrika ataso ale tiwa kobela ti Ebola na ti kodori pepe
0: si bata wabe Afrika na teratisioni kobela so ndoko agbena kwa soit bata nyeti seni a una na zokwe ti bata leti lunganganga
1: ti bata teretimo ti bata asewatimo alimbi moba direta ngoboso sukula maboko timo na njoni mbunga na savon fani gwani na ati lango oko oko
0: mba yongoro na benizo soa sa akobila ati shofengo tere lode wala simene asigi na tere chilo
1: mdu ya maso alondoti kui na ati mbunda pepe mbiloro iyo na tanganga soke nduru na tere timo tonga na moba somo wa akobila ati shofengo tere
0: tonga na moba menizo soa siya sa akobila ati shofengo tere wala menye asigi na tere chilo gu iyo na menye tanganga soe kinduru na mo chitene wala mo ire numero ver 12-12 so aike sa akusala lana bi senge
1: ikwe izileti inganganga ikwe ikanga lege na Ebola
0: so aike tongo melatindo kwa gwenagwa sabate enti seninga na wabe Afrika nganazo swa mamoko na lou.

0: Ezimbala kuna ndusola da sala sorda fono nonde ke luka laso na bi Afrika kapa chi kusala ni la imu kusala na pokochi idrisia ya heki tonda ni laso wale ki mwata ngata kusala ni lako na mbage tiba tangafo kujo ni tonda na sangwande kawesi. Tila kuina da fonde ke luka ngwe tia sangu na legoti andi Avila Bisayu. Avila? Avila Ibarala.
1: Ibarala e virken tombe, Ibarazo kwa li tia sangoni. Ndwa dea we, na pekoti fangozo ti beti ambeni amulingi chikodro, na begeti alinda onati baskoto, ala fangozo ti beti ala, na pekoti so, ati zambi fini kunduti dagbata, na ndoti mpata chala. Na mbegi ya kia wabe Afrika si ya kasa mingi so akonto WhatsApp chala asa wakusala pepe na chala ngoso sangu nando ina chakuta sangoso. Kusachi dengongbanga kuzu kapati dengongbanga ti sangomene ti botongomenda jato kugula na mbegi chibuwa ala kiwara tondo ti ya kusala so na ti kuta sangoso. Dembo ti vule bole nga ti walumbe ti Afrika tonga so na mbegi ti Tunis la abamara eke pika ndembo na la kuiso.
0: Alicha sanguni guna mbage tia linda unamachi baskoto susi asiri wala dingobe akira fadia wenbe inanda posu na pokocha menangonzo.
1: Aiki na pekoti susi haiti zafini kunduchi dabata na sisi ama nge chiko donafangonzo chibecha lasi aturugu suwa kinambi ika pika ngobe nandu sujitene akani biacha zuwa bumbi fade.

0: Ibaranzo kwenzo ni la kuina la, la so iguna mbage ti batanga fona ti kwa singa tour de région. Gi Florentin ondisho ibara la mingi.
1: Elvi kentumbi, ibara la ibara awa mongo da fono ndekiluka kwe, ala kenjoni gango na yati asango ti ti tour de région.
0: Itene singi la mingi, la so sango ti yese na yati batachalaka.
1: La so igisate na ndu ti alege iso abuba, lanibani na ibage ti wanfofa, so si akena gonda ti a ndao ti kutukutu, ala akururu so si asasi azwake wara akui mingi. Akpale so asasi anoko. Joni tamlango ti azu na ndoti lege yamba tenti so na gitingu bungo lege ti batanfu buka akengangu wala batanfu futi gongo na mbage ti wanda ko banduru akengangu batanfu futi gongo na sido kwa akengangu tenti so aba alege so alingi tena abu na gitingu pepe ako lege so si azu alingi tigbu ake lege ti kamakuta ti gongo na busango wa bangi lege so si alekerini ataso alekere lege so azu ake lege so kwa tenti bungo itazu na ngangu so ake bagigi mingi na lege ti na kodro so ake benzambi azu ake mingi ti bugi lege ti batanfu buka ti gongo na mbage ti bangi ngana banduru ti gongo na bangi tetiso alake tambla yamba me paleni ake legeso abakwe si ake saranda o mingi ti azoke warakwa na ndoni tati zingo yanga tambando ngo betisi ku mingi tambi na mlingi asiwa ake na mbeto chitene a mu amlingi tati kira ni chitene a madam beti na ngo eso si ake ndawo ti kukutu abagi mingi tsala na nguso o lini kukutu a saranda o si azo o mene akui na yani nga uta ake sewa ti yanga da ako so si a warakwa ake itima wa mingi na ndembeso iba na ngo eso chitene akukutu a legeso akigigingobe lakwe tenti legini kwe abba akba akasangotiti lasula ikira kama kanda ti kapatimini kwa singa
0: singila mingi na la gif Florentin andisho na mbageti batanga fo tenti sangoswa la rokoto la muna ya we tenti bubango ti lege ya kina ya ti kodro sebe afrika kwe fadeke kere ki igumna meni batandinda lichambi na sango.

Dungan beniton suna nango bala kwando ni oku sinze timvuka. Atando avuko isumwa ngwachala mengi vani samonza. Mama vani. Mamunju, mami munju. Tenzoni matanga ti.

Tonga de Mogoka Pesu Moinga nga pasinya penila. Ibara la mingi tonga swa tochina datia koli. Ambe nangwechi binito susu mobaya la ngwachi kalisu. Adala kanga porta pe. Tambeni dena sarto susu kawatala na chingape. Atata papiako.

lango ni to sumo bambe na lango magi to so na vudu na be na mango kadun de kiluka ya keke eska de beta ni komema ade komema ye keke ngonga go chilingu tili zamba tati kusala yamba to

0: sadece seni yine bu defanın önünde geri kal.
1: Odeur sosi akifuka na yanga tizo akilundu bumbu na ambeni ashuna makungo sosi akingba na yati yanga tizo ni asala sitonga na zote kobewe akisigi na fungo chi odeur niso na yanga tizo ni si aiso akinagundani akigbani mingi mingi ni azoni akisukua kayanga tila nzoni pepe wala ambeni kwali akinatere ti jonsif tizo ni singa zoni akinyomanga mingi wala samba mingi dalini wakambena wabe afuka soki kinagbata chibongi ala fatonga na isiala kikpetere na fungo ti yanga
2: astuce simbiti entretien si yanga timbi akisu bikisa akayemse akoni tonga na bilondo na ndapri biposi pembe timbi na lakui avoti tembi lango si biposi pembe timbi
3: timbi chitani mbi bata yanga timbi prop mbi ekesu kulaka pembe timbi 3 fois par jour d'après tonga na mizingo na lango mbi ekesu kwa pembe timbi na midi après tengo kobe mbi ekesu kwa pembe timbi eyaga titi na lakui kojonji tembi lango mbi ekesu kwa pembe timbi
4: ti evite chitana zwa waha udot Yanga, Ayunjoni Zoni, le brossé, Yanga Chiloa, Pembe Chilo, l'après, dans la cuit, après chaque repas. Nettoyons Yanga Loni, Ayunjoni le nettoyant, le tchalong Chilo, c'est quoi?
5: Mwe chwa fumo ya chianga pe Mwadote sukwa yanga chimo lege ufse Mwasukwa na ndapre E mwasukwa na lakwi Mwake sukwa yanga chimo na bros Na pekoti bros adoni mbeni plasma kada Na liti bros adoni na bage pekoni Sumbeni plastik bros adoni Dasumo ondaju baka nando chi long chimo Aso long chimo la sa si yanga chimo ake fu
1: Edouard, izambatani na ala titene Apika patara na Joel Aambia tula aso seke mwakonsi Sarawi siswa kebano nando ti pembe Na bage chiko onri izamu
6: Wanganga Joel ambia tula ibarala
7: ibara mingi wa gosinga
6: nangoyu wasi alimbi chitene tene na ndochi wala shoni fungo chi yatianga
7: singila wa gosinga ibanza so tongana zulu duti ton yanga tulo fumingi so ayi ni na yanga ti muzu fanzi ton tufadi tena ja ka kostomi wa encore mauvaise haleine ayeke na ngoyu zo tongana yanga ti zoni ayeke na lege nzadi na seni nzoni kwe pepe Yanga ti zoni ayeke fu mingi mabati ne fungo ti zende.
6: Nyela ki na gunda ti fungo ya ti yanga zo?
7: Yeso mingi ayeke na gunda ti fungo ya ti yanga ayeke tongana so e ba tongana na ya ti yanga ti zo ambeni aye so iri ni atene akpe ti abando waso aye na yanga ti munzu franzi atene atate ton e ba zoni mingi lo yeke nga na atate so gbani na wara akpe ti abando so yanga ti zoni ayeke sara tongana ayeke fu tongana zende e nga na mbage ambeni aye so ayeke nga na gunda ni tongana e ba anyama ti pembe ti jauni asara tongana mabati ti suku tongana zoni lo e tene lo kpo pembe ti lo si mene ayeke sigi da nga lege oko ge so yanga ti zoni alingbi nga ti tene afu nga lege oko ambeni nga atene kundu ti azo so aye na yanga ti munzu fanzi atene estoma me na ya ni tongana ye mu na ya ti ngbangu oko e ba e wagi oko use la si fungo ti yanga so alondo na ndoso si aye ni atene kundu wara estoma ti zo nga tongana ambeni afungo ni so si afu ngangu mingi mo ba tene tongana ye ala excuse ye yeke na yanga ti fatene bimbi ton mozomo sa yanga ti mo afu tongana yanga ti puru so afa anga so atene na ba so alondo nga lege oko na ndoso si aye ni atene avi ti e wara intestin ti e so cause ni alondo nga lege oko ka
6: nga tongana nyen si wala ala so airi ala abactérie kusala ti ala yeke nyen ndali ti batango nzoni fungo yanga ti zo
7: singila mingi wagosinga makungu so si ayeke bata yanga ti azo nzoni ayeke mingi so si ayeke bata yanga ti ye me tongana na ya ti yanga ti zo si tongana mo nza amakungu ni so na nzoni duti ti ala ape amakungu so fini ti amakungu ni ayeke hunzi e na ndungo ye so tongana fini ti amakungu so ahunzi awe lafade so yanga ti mo atondani tene afu tongana zende donc amakungu so fade alingbi tene abata nzoni duti ti yanga ti mi na mo ngangu ayeke encore na ala ape tënë ti so mo mveni mo mu lege na ti ala duti nzoni ape
6: nga ambeni akobe tongana lai union nga na kafe alingbi lege oko ti duti na gunda ti fungo ya ti yanga zo
7: bon tongana zo so si lo ndö ite waye so ni atene lai walo te wanyon fade fade même tolo tene tënë mo yeke ma fia ti yanga ti lo afu wanyon waafu lai ni la lege oko mbi ti tene fade mbi tene wanyon na ye tongana lai ayeke nga lege oko tongana ayeke ayo ahon ti biotique la me a ye kwezo simbi tene biso mbi timbi wanga sombe ke bando ten ti pembe to amozmo tembe ni ya wa kenzo masato ne mo po pembe ti mo legiako na pokoni amna zo minga te non tombi te wanyona lakwi simbi lango migadi sigi andapo yanga ti masato ne afupu tate na bien parce que zo lo sato ne lo teni lo sato ne lo po pembe ti lo pe ya sa ke loza a makongo ti batango so na nzoni duti ti ala pa yeke sazi yanga ti zo na yeke fuzende
6: me tongana zo ayeke te lai wala onyonso lako oko walo habitude ti teni mingi so angbâ gi na fini si lo yeke teni ceque na peko ti mbeni gbâ ti ngoi alingbi ande ti saka tene ya ti yanga lo afushoni
7: bon singi lai wago singa tonzo so lako lo yeke te lai wara wanyon na fini ni ta tene bia ni ayeke sara nzoni nga tene ti seni ti zo me ti tene yanga ti zo ni afu tongana vrai fungo ti zende ayeke fo ande tongaso ape e mbi ba nzoto zo ape ete nga lai na wanyon juska mbi gigi ti lo hunzira ni ape dade ayeke tongana nga yoro mo nyon nga alingbi ozo amnango ya damo sato ne mo za
6: wakanga joel nyongo nyongo manga nyongo samba nga na gbotongo shisha ceque apeut ti duti nga na gunda ti fungo ya ti yanga so ayeke nzoni pepe
7: singi lai wago singa ta tene bia ni ala so si ayeke nyon amanga ayeke nyon asamba ayeke nyon ayesu ni atene amanga ti ya ti angbenda so ayeke gboto gbotongo ta tënë bia ni tongana mo zo so mo gboto angbenda wa mo gboto manga e ba nyen lai ayeke sigi nyen tongana mo gboto guru nda yeke sigi e guru so tongana ngbâ na ya ti yanga ti mo aguru so ayeke gonda ti sara tene abion abion fadeso anzoroko ti pembe ti mo abion pembe ti mo so si avuru fade pendere pembe ti mo atonda ni tene ayeke ga bengba parfois ti ambeni azo so si ayeke nyon manga mingi e ba gbâ ti avoko aye voko aye na ndö ti apembe ti ala nga lege oko ambeni azo so ayeke nyon nga akafe mingi e ba osi tongana wani lo nyon ani si lo kpo pembe ti lo ape atee ti apembe ti lo ayeke voko vokongo aye ni atene na yanga ti mu nzo fa nzira tene tate de fumeur e tongana ye so tongana ngbâ mingi na yanga ti mo zo ayeke mu nga lege na mo ti tene yanga ti mo afu zende
6: nga tongana zo ayeke brosi ndö ti longe ti lo pepe lolingbi nga lege oko ti tene ya ti yanga lo afu
7: ta tënë bia ni wago singa e ba mingi mbi peut tene mbi mu langere ti ya zo ayeke tongana sende sende so na yanga ti mu nzu franzi atene cimetière e ba mingi aye kue so yeke te ayeke hon na ndoa langere ti la si ayeke bata ni si apembe ti ayeke fâ ya ni e tongana e te aye si e kpo pembe ti ye si e grisa ti tene e kpo langere ti wa e sukula ya langue ti e ba langere ti so ndöni ayeke ga ande tongana bengba ça dire ayeke ga tongana jaune je peux dire wa mbeti kambiri ambeni mo ba ni avoko tongana apoko ti atawazo so ayeke akpalela e peut so ayeke mu lege ti tene yanga ti mo zo afu zende ta nzoroko ti langere ti ayeke rose so mbi tene fade
6: lege oko abede bush wala sukonga ya ti yanga so ala yeke saraka ni alingbi nga lege oko ti kanga lege na fungo ya ti yanga ni
7: ta tënë bia ni wago singa azo kue so si ayeke ga na yege na nduku sara ti e tongana na e londo ti kpo pembe ti ala na ayoro na yege wa na lege ti amachine kue so si yeke sara tene e zi akobela ti afungo yanga so si abain de bush wara angu ti sukulango ti kpongo na pembe ni ayeke mu nga lege oko na joni ti tene yanga ti lo asara tene afu nzoni tënë ti angu so si ti sukulango na yanga wara bain de bush ni so ayeke mu nga lege oko so si ayeke mu lege oko so si ayeke sara nzoni na seni ti anyama ti ape

0: legi ako ti ba wanganga ti ba ndo nyensi fungo ti yanga so alondo da ti ka tena gi legi amunamo atunga ti tene akai kobela ti fungo yanga so
1: na ti kwa singa si guma na mbake ti mobai soki na ti baskoto aso soki na mbake ka alinga sango mingi na ndoni aki Ibrahim Biangasi arokoto ligotela
2: ango boniso ake gito ambena zo chak ndapri ala ke brosi yanga tala na akol gata asasi mobai yanga tala ake fufungo
3: amena ke efeti nyonga manga anyonga samba chiri kiri asasi yanga tala kifu
4: mene gundani ako wapeju chia ususera ke nyonga manga mingi na ti useni na amena ayita so yanga tala kifu mingi apeju ti malad nala
5: bipense mingi ngi akilondo na legeti aussi amena kobela ala inga amena kobela katonga sosi ya irin tonga na kobela ti carie dentaire amena kobela so akina kobela ti ya si akepusu au dernier so ega jusqu'à na yanga ti zo akeda

0: tongana zo azingo na ndapre si ya ti angatu ayeke funzioni pepe nyen lalo lingbi ti sara ti tene ayesu abio
1: tâ tënë biani wago-singa kozoni si mo zo mogo mo lango ayeke nzoni mo kpo pembe ti mo nzoni me tongana mo kpo pembe ti mo nzoni ape mo singo même na ndape lele mo yeke ba so mo e tene tënë même na zo so ayeke nduna mo yanga ti lo ayeke sara tene ayeke fu e asara nzoni ape e tongana mo londo ayeke nzoni mo ba mo hinga mo tene so yanga ti mo fu mingi ayeke nzoni te mo mu brosi ti mo titene mo sara tene titene mo kpo pembe ti mo nzoni mo kpo pembe ti mo nzoni fade mo yeke wara ande mbeni nzoni duti ti yanga
0: ala lingbi ti dabe ti na nzoni fa so so zo alingbi ti kpo wala ti brose pembe ti lo
1: singila wago-singa e ba anza mingi so azo ayeke mu aye so ni atene brose adan wa ye ti keke ti kpo kpongo na apembe na ngobo so si mingi ti azo ayeke sara na ni ayeke lege ni pepe tënë ti azo ayeke mu ti ala keke ti kpongo na pembe so ala yeke guna ye na kö ti na ga ti kö ti na ga ti ayeke nzoni pepe nzoni mayele ni lape nzoni mayele ni ayeke ti so mo mu keke ti kpongo na pembe ti mo mo nza tongana na ndö ti apembe ti mo so ayeke na nduzu so mo guna ni na nduzu kiri na na gbe ni e puis ayeke nzoni faut dire que alê ti abrose adon ti mo ni aduti ye so si akpengbape e fo aduti mbeni ye so si awoko tënë ti ayeke linda lege oko na milieu ti apopo ti apembe ti mo tongana azende wa atanga ti akobe so si mo te angba na mpopo ti apembe ti mo fade ayeke gi lege oko ti zini me mo zo si mo mu mbeni keke ti kpongo na pembe so si akpingba ape ti gbonga na mo lege oko tene blessé wara fâ anyama ti pembe ti mo na ka e puis ayeke sara nga lege oko nzoni ape
0: na ngoi wasi zo alingbi ti gue ti ba wanganga ndali ti sioni fungo ti ya ti yanga
1: tongana na ngoi so te mo zo mo ga mo ba wanganga tongana mo hinga mo tene ankue lako mo yeke kpo pembe ti mo si yanga ti mo ayeke fu ayeke nzoni mo ga mo ba wanganga tongana mo banga na ya ti yanga ti mo si akpe ti abando ni hinga ayeke mingi ayeke nzoni mo sukue mo banganga tongana mo sara ye so ni atene refi ga si wane ari ti kundu ti mo mbeni gaza sigi na yanga ti mo tongaso si afu nzoni hinga ape ayeke nzoni mo sara nga lege oke lege nyen mo ga mo ba wanganga ti ba na mo lege nyen si alingbi ti tene amu na mo atonga si tene aka ye akobela so
0: nga mbeni akobela tongana kari nga mbeni kobela nzo airi ni atene ambeni akpale ti agensif wala anyama so ayeke na ndö ti apembe ti azo alingbi nga lege oko ti sara ti tene ya ti yanga ti zo afu nzoni pepe
1: tâ tënë biani wago-singa tongana e ba zo so si lo yeke na akobela ti pembe waso ahinga na ti mu ti franzi atene kari ambeni akpale so yeke wara ni na ndoku sara ti ige ton e ba lo kari so walo sara du na ya ti pembe ni awe ambeni aguka mbi nere so si wa sisa so ayeke na ya ti pembe ni akui na ngoi so tongana sisa ni akui lo yeke mu lege oko fungo yanga na zo e tongaso fade mbi tënë lege oko agengivide wa tongana e ba nyama ti pembe ti ye asuku wa tongana mo e tene mo mu brose adan ti mo titene mo suku la pembe ti mo mo ba mê na ayeke sigi aye so atene gemvogéragine yanga ti mo zo franzi so nga lege oko ayeke sara si yanga ti mo zo ayeke fu ni lambi tene tongana mo zo mo ba

0: Tatiango Boton zo ayeke na ya ti yanga ti mo ayeke nzoni mo sukpe legiako na ndo so si ayeke ba ndo na ndo aseni ti pembe waseni ti yanga ti zo titene amu na mo atonga tin ti ba lezo.
1: Est-ce que l'ambiance au so ya ti yanga ti ala yeke funzoni pepe ala lingbi nga ti hinga ayeke ya ti yanga ti ala yeke funzoni pepe?
0: Ta tënë bia ni wago-singa mbi mu tapande ye tongo mo ba mbezo so lo yeke na fungo ti tere na lo mveni aga tongana mbeni nyen mbeni nzoni duti ti lo awe me tongana lo duna tere ti mbeni zo zo na hinga tene baso so lo yeke na nyen lo yeke na fungo ti tere donc legiako zo so si tongana lakue lo yeke na fungo ti yanga so ague mbi aga tongana mbeni sarango tere ti lo atongana zo so ayeke na dawa ti lo tongana lo ye tenten na zo ni lazo so ayeke hinga tene na o ba zo so ayeke tenten na ni yanga ti lo sara tongana afu e nga legiako parfois tongana mozo mo ye tenten na zo mo ba mbenzo lo yeke kanga hon ti lo adoit ti tene atenten na ya ti li ti mo est ce que watene so mbeke tene so ama ke yanga kâ ti mbi afu nzoni ape e ba mingi legiako na ya ti acouple nga wana ya ti adutingo ti koli na wali akpale nga ti so ayeke da tongana ayeke yanga ti wali ni lafu koli ni ayeke wara nzoni duti pepe titene lo su yanga ti wali ti lo nga legiako tongana ayeke yanga ti koli hinga lafu wali ni lo ye mbeni pepe nga ti sara tongana ti su yanga ti koli ti lo e puis ayeke ye tongaso si ayeke ga nyen ayeke ga parfois na kpale na ya ti duti ti koli na wali
1: ka tongana ya ti yanga ti zo ayeke funzoni pepe si lo bose lo sara ye kue ayeke marché pepe nyen alo lingbi ti sara mbwembwe
0: ta tënë bia ni tongana zo lo ayeke lakue yanga ti lo ayeke fu su lo ayeke kpo ni wa lo yeke sukura ni si lakue angba gi da ayeke nzoni lo ga na awanganga ti ba ndo nyen la si fungo ti yanga so alo ndo da ga mbiten fade mbiten na ye ambeni fungo yanga ni tongi apeut duti 1-2% so ye mu na ndö ti ye sara tene kundu wa estomac refus gastrique ape londo ka legiako aga ambeni afungo ti yanga ni également tongaso fade tene afu tongana puru ape londo legiako na ndö ti nyen na ndö ti vi ti azo donc ayeke nzoni tongana mo ba lakue aye tongaso angba ti ga ayeke nzoni mo sukpe na awanganga ti ba ndo nyen si fungo ti yanga so ayeke londo da ti ta gi lege aka ye na mo kobi laso
1: ala yeke wanganga so aba ndo na ndö ti pembe nga legiako ala yeke sara kusara ndö ti sara wisi ti pembe so ayeke na bage ti danganga ti camp iri henri isamo ti la gendarmerie wango ti nyen si ala lingbi ti mu na azo so ya ti yanga ti ala yeke funzoni pepe
0: singila wago-singa na aye na ndo kusala ti gendarmerie wana danganga ti gendarmerie ge ye ayeke sara kusala mingi so na ndö ti azo so si ayeke ga legiako nga tënë ti apembe nga na lege so si ala yeke ga ye yeke mu nga ni ala wango mingi na lege nyen si ala yeke kue apembe ti ala nga na lege nyen si ala yeke wara mbeni se duti na yanga ti ala ni lambi ye tene na azo kue so si ayeke ma ye na ndembe so tongana na ya ti duti ti ala si ala ba aye tongaso ayeke nzoni ala sukpe na danganga ti gendarmerie tënë ti e ge ye yeke na aye kue so si e lingbi titene e sara titene ala duti na seni ti nzoni na yanga ti ala nga na legiako mbi ye titene na azo kue so ayeke ma ye mo ningbi tene mo duti si pembe ti mo asosongo si mo ga mo ba wanganga tënë ni ape ayeke nzoni na ya ti ngu ako pembe ti mo même aso ape ayeke nzoni mo ga mo ba wanganga so ayeke ba na ndö tënë ti pembe na ya ti ngu ako fâ ni use ti ba na lege nyen est ce que na ndö ti apembe ti mo akpe ti abando ayeke da wa na ndö ti apembe ti mo wara ye so ni ate atâte de fume wa avoko aye so ayeke na ndö ni fade ayeke mu na mo lege wayeke mu na mo awango titene mo lungu lani na alungu lango akpe ti abando so ni la yeke sara si apembe ti mbi na mo ayeke ngba lakue ngangu na yanga ti ayeke duti nga na se duti
1: wanganga joel abiatula e kiri ni ala singila
0: singila wago-singa ayeke na mbi mingi titene mbi kiri singila na ala na tënë ti so ala ye da titene laso e tene tënë na awabe afrika na ndö ye so si ayeke na ya ti yanga ti wa fungo ti yanga
2: Vous souhaitez poser une question à nos experts? Laissez-nous un vocal ou écrivez-nous par WhatsApp.